Inhliziyo yami silime, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini. Bangifona ngizibeke, kala ngize ngizumeke.